sonto di bangwenge kana na singame vani kabyarani sati dinya wenge tona sulla modi le robe obina nyambo na bena non gebe abo batu me mabluku Feto dia tu mama mbuponi hapo na to lambu muta na unge to lambuke Inya mwenge nya kumi awasi Tonje mutu na onge ni punda ende pumu